0: gbe eyan omo Olorun bi yemi o ba si kini yemi o ni si se testimony ojojumo ni abi ase tin jade ni gbogbo igba abi nti baba mi ologo ajobo ndanwo ninu aye awon omo Olorun iyemi si o gbogbo eyan ni Jesu o ma se ante ba woju patako wa ni church this is defined overtaking by testimony on to fi le won ba to fi ya won le lodun yi o ni eri bibeli so pe we overcome the devil by the blood of the lamb asegun dragon na ni pa eje oduagutan and by the word of their testimony eyin o ti di asegun afigba to ba to bere si so eri bo ti wule ki eri yin o bin tin to sa iwo so jade ko wa won ti baba mi ologo ajobo ko won ti o tun gbe jade bo ba ti dupe ti le imi o tun jade tun dupe ti le imi o tun jade asiri awon omo Olorun ye eyin omo Olorun eyin wo eje nbi gbogbo akobi omo bo le wa edide eyin le lola o eyin le ni ola o is still the festival of the firstborn as it tun wa lenu e enikan ni woli won le fa awon firstborn ni nkan kan in to fun yin in to ba won firstborn lola na ni Sunday service bi ogo se nje ti Olorun gbogbo firstborn ti ba ngbo mi mi omo lu to wa be ni si fun ni anointing oil gbogbo eyan ni je fun anointing oil awon ti won o si nbe at least bi mo se nlo se ko ni isin mo nlo fa won kan anointing oil mo gbo ni eni kan ni mbole mbole ni o so di mo nbo mo nbo mo nbo eyin wo le fe testimony o fe ki Olorun ko bi owo o fe gbohun ara re o ya dide so o le ba mi ki hallelujah nla meje ati ogo meji oni nina oni nine so oni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun Messiah oye egbe ese meta siwaju tewo si mi mo duwo ninu ipe ti Olorun fi pe mi gege bi iwole Olorun mo so tele pe bi an ba jo si ami ni igba meta tenikan gbo okan se lohun ke enikan kan gbo iba ase nti benun le yin mo so loruko baba to ma ti temi mimo osu ni wa ni testimony soro in the name of Jesus eyin omo Olorun se nsasiri to pa testimony fun bi won na ba fe iwo gbo tenikan gbo testimony iwo na so testimony asiri to wa nbe niyan e ma binu pe mi o wa su bi alara laaro yi ati lana be na ni nsin ni wa su bi alara lola iroyin ayo ti kunle ani kete to ba ti le gbo ti enu o jade enikan ni woli won le nbo leko mo nbo lo sodi even mo ti fe de be tan seven ni si nine so ipade idaji ni nta ba se ni seven si o wa pe waju 9:30 ni Jalisco feed engineer e je ki pastor to bi oso bi ta nbo ni osodi mo ti so lana so ati bi fun awon eyan awon bi ya bi awon 5000 ma fun la 19 oil emi Olorun lo ni ki se be testimony anointing oil
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you.
2: Oruko mi ni temi tope awi lati United Kingdom.
3: Lati leti wa? Ah, awon ero London won wa ba mi Nigeria yi o. Mi n ba gbo to se ami ona ti e na si. Yes sir.
2: Mo dupe lowo Olorun ore oke yi fun ore nlanla to se ninu aye. Nitori ninu omo baba mi ko se ni to kuro lori lede yi.
3: Ko sen to ku ni Nigeria
2: ri ko tori pe mo wa si ori oke yi mo ti lo embassy gba merin
3: four
2: times ti o si kankan to jade lati be sugbon ni 2023 June precisely mo wa sibi
3: e wa bi
2: lati tru omo benin kan re mi oluwa toyin o wa nbi
3: o ma bi bayi
2: o wa nbi o ma n o feran yin gan o ma n advertise yin bo program yin lo so loru sugbon nigba ti mo wa sibi ni June yen mo mu passport mi dani mo wa se prayer e de ni ka se ore kekere bi 5000 naira
3: mo
2: pe yanju mo se igba to da November mo lo si embassy UK embassy won fun mi ni visa working visa 5 years
3: Aish! 5 year working na we bo ba ni passport e won na na gbogbo eyin te ngbo mi nle won la won ko si enikan nu omo ya won to koja border ori ti won ni itan iran ti change me ma nu ti nwo lo ko to di July a ma mo bo yo le se ami pelu agbara ona ti e na se agbara to sina fun baba yi kan se ami o sina fun won na sida walking visa se ti wa nbe be ni
2: mo ti lo lati 2024 January 2024 ni mo lo ninu 2024 na ni mo se visa awon omo mi
3: e se visa ta awon omo yin na
2: mi won de won wa ni 2024 October 2024 lati ba eh mo ma ndo ipe baba mi wo
3: en do ipe mi
2: mo ma ndo wo igba mi mo le fe wo train ko ye pe ti ba ti miss train mo ma lose ise mi mo ma miss ise lojo yen ma so pe to ba je iwo lo pe odekunle pafra iwo train yo ni lati delay fun mi ki duro ki wole ko to gbera
3: catch
2: o ma sele lai meye igba be to ye pe ti ba ti wole be after ti ba wole tan ni train ase ma lo
3: ha
2: mo gba po ni pe baba yi olorun si n lo won gidigidi to ba so pe ogun le n lo o te wa lorun ka ma se lo
3: bi owo yen lori won e ti omo melo la mo yin awon melo
2: meta
3: la won omo yin a gbe owo lori e si di ko meta ta wole ati
2: ati yawo
3: se bi e tin sise
2: ben
3: so testimony na le wa so nle bayi
2: ben mo wa respect e ba ni gba be de yin mo jade sugbon ona okan mi
3: okan yin e tun wa ni nsin awon fe mo wa le lo so sunu o olorun to ni gbogbo ona o ni emi ni ona gbogbo eyin de wa nbi ti ona nwo ti wo na fe mo lo Canada o fe lo US o fe lo UK o fe lo Germany o fe lo Australia boba se po ye o ase to si ona fun baba yi ko to di osu July ase ko si ona fun wona baba yi mo gbadua gbogbo ire te fe laye ko bere si jade fun yin ona otun ti mo yin mo e ti break record o you will always be the best a set in be awon yawo yin ato mo yin be nbe bayi ah nice e diju o won ya pants ilu mi ni emi na gba pants inti mo kokoko bowo ba ni yen enikan ninu eyin mejeji wa na pants tali oda binu tan wa na dollar next

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo yin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti upade te ti upade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se ngbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je ka won kun ni anfani si anointing oil lola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olon ni mo duo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fo kan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor Tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin to la isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikan ni se nu mejeji na le ti fun awon akobi omo na le ti fun awon be ni lagbara olohun in ta se in Jesus city mo fe ka won akobi oso itan titun is going to be general meeting but awon ti mo ni ki mo se special prayer fun ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati iworodo ewo omo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo eri o di number 1 eje n tun bo nti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadura kan eyin te fe ri o fe ki won na so testimony a jo gbadura eyo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa and last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo sin ajo yen mo lo lati September last year mo se denjo Monday to court
0: Monday le de ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa OK ju
2: Newcastle
0: lewa
2: mo lo wo omo mi so gbogbo program te man se yen mo ma ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mo mi to ba ti dia ni epafura Sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo bo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun okuta na London e ju okuta nbe se se bi mechanic kan won ti mo so ko
2: no sir so gba to ti ya e ti se program ko ni ka ta awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si Nigeria
0: e se sa awon eyan Nigeria e sori
2: ami sir so wo gbogbo gba ti mo wa nbe no ma se ida mewa
0: e mo da ida mewa
2: e na o na ma se o ma send e so gba ti won bo nsin ni kin ba won se ele
0: won ni e fun mi leyi eyin fe mi leyi nte mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o tun ku ah owo tun ku
2: ele mi
0: da mewa lele ti so si te mi lele e wa gba iyun ni igo ni mo ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le nto lo mo wo lo fe mo lo ilu oba baba wo lo fe lo o ye koju sona ta e ki be ni baba silekun fe mi na ki mo wole ki mo jade wa bi ese meta kan gbe waju 1 2 3 duro baba yen mo de olorun meta lokan si ki alagbara Jacob o si ona fun

0: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin oshodi solo local government. God bless you.
1: Pepe yo pon mo laaro yi. Woli odekunle ebafra ti do sodi. 2 hour pere e ma mi se o. Eyin te wa leko. Gbogbo iwo to fe terisi testimony. Papa gbogbo eyin false born patapata. Mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo. E pe eni na.
2: E dapo yin. Oruko mi ni Ojo Babajide lati Osogbo.
1: Osogbo leyin ti wa.
2: Ben. Mo do join ori oke ni 2024.
1: Last 2 years ni
2: mo dupe lowo Olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri Olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru erin ni idile mi
1: o se to se white wedding ri
2: ko si Olorun tun yonda 1 acre of land fun mi
1: be se ri
2: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo ma like awon testimony ti nwa la ko ni in ti won o se tenikan o se ri nle yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo won oke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo ko le jose mole ko ni yes.

0: Baba, mio. Emlomo yin lo ya fefe ni o kende ati pe iloruko mi mo npe lati agbara aku program anosa ama po si ni o wa ni peji mo ani ama ri owo ifa mo ri owo le mi o aba ye pari 77 lano yen ni role lore mi ni UK send mi ni 60,000 the beginning of this month no one of my brother lati UK o send me 50,000 only can be support to our school of mommy ababa me paying that joe in fact Boris sister boy for a mole land no pelu 20,000 tori and latiba motion you can give a renew a remit and mama posi koni pedi a ni wa iti baba mi mona 97 eba mi ki mama a remini eba mi be renew tori a ti ni eni toto ba so kotolo un shefu koni ele to gba ko ni baje mo ko ko ni ri mi gba mo eri mi ni yo baba ni ese o ma ri npo
1: nice e je kin wa pe gbogbo eyin omo olon dide nle atako bi omo o atabi beyin o ati wo to kokko se daada ninu idile o ati gbogbo eyin arole e wa nawo baba gba fe mi na lo su yi mo fe so eri njo je mo pe nu Christi ibe nikan ni eri pin si on lo je won mo pe ruko re ni yanu ninu we Isaiah so ko se nikan to ba ba wa gbadua yi oni ke pe mi Jeremiah 33 verse 3 emi o si gbo emi o fo nla ti alagbara ti wo mo ma fi han na wo yan mejeji baba mi nitori ku atajinde re faye gba eri nu aye temi na mo fe so testimony mi gbe testimony mi jade loruko baba to mo ati ti emi mimo wa ki gbe baba eyin akobi lo lele akobi ni mi oluwa lo ni ka pa lase meta lo ni ka won akobi o apia ki won yo sohun nile ohun ki won yo ju sohun to ron lo ni akobi akobi ni mi ogo ile baba mi gbe ko mi lohun Isaiah 22:24 oni gbogbo ogo ile baba re la o si fi ko lohun oluwa akobi ni mi ogo ile baba mi olohun fi ko mi lohun eje mo lo si osodi gbogbo eyin te wa ni osodi Jalisco feed to nbe ni osodi ni mo foluku ni ma ti pade ibe le ti pade Jesu nu aye mi awon akobi ibe ma tun gbadua gbogbo en to ba wa nbe gege bi ohun Olorun ti o ti ni anointing oil because anointing oil gangan ni o wa fun testimony lo sui so ma fi le yin lowo ma si so be se ma lo bo n gbo testimony ni kan ojo kan bo se nlo niyan e je ki menu ku nbe yen to ba wa di ola isin meji na la se ni wema ni agbara Olorun gbogbo awon odo lati 13 wo 30 atawon akobi to nbe nbe atawon ti o join awon ti o join gbogbo ti mo fun won ni Jesus City emi oluwa ni at least ninu isin mejeji awon 225 fi nkan kan le won lowo gege bi won Olorun gbogbo eyan na lo ti ni lowo tele lagbara eni to ni aye atorun isin ti won bere awon 13 to 30 ni ago meje si ago mesan o koja iseju medogun isin elekeji o bere